0: Let's remain standing.
1: Ẹni poro temo.
0: We want to pray for the nation.
1: Mi na o de na o to mi tan.
0: And I want to plead.
1: Mo so duro na bewe. Ni a to pe pon nu eto jijo to ledo mi tan le. Mo pon oyanra eto yi to ledo mi tan le. O je lo die. Na akota lo blebu. O kuna jona ti donu kan po mi po be wa inu e kuna na donu kan po do mi po o si one ma in dagbe ana kenu to e bo ana de mi selu nu e apeton be ajuro be ne ti donu kan do lewe be ajuno ti jo to ayi won mi le po ni ti donu kan do lewe ene o to o we we he do Endo mi awe mi ton na do pe po bo do alonu de pe pe mi na kan bi eko ina wi wa na mi son oto mi ton he tin to lan mede egbe mi do lala na oyanra de pe pe to yi awubla ko me ma hun kan yanra le pe to yi to le to mi ton le mi ni kanu mi ton wonu mi ton bo do lala to yin ko jesu ton me wonu to bodo ayi do eje ponu mi kan iha mi ton do po bodo na oku na do e ko pe to ayi gba mi ton leti peto le ma so kan damran bo mi enu kun awe iye ton le peto le ma so kan ton we so ipeji ton ti dendeji nu le to ti jo to le to mi ton le Many kan iha mi ton do po to pe bodo na oku na mi pe nu ile po dai mi pe nu ile po dai mi ma so ti we ba dike didi anything oku na na so na mi didi o to yin ko jesu to me jesu yi ko me mi o de te Ju a wè nan hè mè jè o tèn kou mò lò tò mè, mò wè. Nà e wò wè yi mè lò, e yi nan hè mè. Wò o tèn kou mò lò tò mè, a yi han hòl lè tò tìntò a lò, kou nò tò mè, ta yi di tò si sa o sintò, pi de pe pe e jù e wè nan li lè dò. E yi dò ek pe, mè se lò di de nan tì san nou kontò, a yi kwa mè tan lè tò tè tò, wè kò de ti, nou lè nan di yò. Mè nan wò dè. Okuna ni dualo to gan mi toleko oni dualo to gan mi toleko okuna ni kokona to gan mi tole juwe we ko se to teneme eze ye to fine na dagbe mi ton eno to oyanra de pepe e na tension opiye ton ti bodo nu eye to dido te pono le po e ko yin oyanra mi ni susun to yin ko jesus to me ko de amato de wa mo amato de la ho Jesu yi kome mi o de te. Mi ni yon kodo wana a wane ekpo. Ta si siyen o nyana le ekpo. Kan yi nyana le ekpo. Ye do nou nyana kan yi to jijo. Ye do to. O to mi tan le men. Mi ni kode son ekbe do. Le mi siyen yi ha mi tan do po. Mi ni o de do. Dana do na ye jijo wana ti. Nuno kanu kanu nati hiero suna dewe anai mi mato to odehe me to jesu iko me kode mwo nutu obo kode diya nukunso e kwa lan kento tole kwa ito azonwa Kou la menye la kan lè to e to a zonu a zonu. Yo me hun kou me to a kwa me lè kpo. Do a kwa wè ni ti. Yo me ma tindo kou me hun to jija ou me de pou lè to me ene lè. Yo me e to o hun. Big bo hunu hunu to e ti to e men. Beso kan ble we. Me ma tindo naira fwa de awo wenena me pitole fun e fi me deje to e me yela to kikan bi na lipi lipi akole ton won ayigba mi ton diwe yawe bodi ayigba mi ton je mede kanu bene e mai bene to kere e mai to de bule to kere ko de na to de bule ka to ayi won me o to de bule to ayi won le po me bodi ke jije honi ti to ayi won le po me ko de do jije honi ti to Russia po Ukraine po jije honi ti to file po mi ni ko de na jije ho to America po do Iran po tete nu eto jije to alonu alonu to to de bule me Israeli mini ode okuno do tijo hola okuno to tijo hola ma pote le po ni wa bibonu akun le po ni dua lote boya to iran we kabito america kabito israel me kabito tete oto tete to ayi won le po me mini gode na jijo o jijo o wa mejuro Australia to South America mini ode to meyu igbati gode na jijo o oto mi to la me jijo oni ti okuno ni do alo te na gwan le agwan to yi to nugro nugro le agwan sikidi agwan lele to ile po jo ni do alo te na ta sisien nu iwa le patan le po to nuglo juro ni bonu to na kento ni le po niche do niche mei wana ike ma do ina we do yo me to nyan wa to ayigba mi to leti ye ti do me to wa lo kona ye me ti to godo na ye leti mele wato akwe na ye boto adogbigbo na ye son igbedo mi na ho de do okuno belebu belebu meme we ni hon adona si wito nu atokun we tole po bo be atokun we tole po se bo ye mana pe ko na do ko lo na oyinran to ayigba mi ton ti ba e ko pe ye da to ayi won la po medele we ti to godo na oyinran e to yi to le do mi ton le ko de do okuno ni si we donu atokun e dantan ako e dantan la pe ni ku ako e dantan yi atokun e dantan yi ye ma na pe ko na do ti donu kan na do to aloko na o yanran to ayigba mi ton le ti ba ti sui kome mi o de te pide pepe re to gan mi tole te do tende pepe me te to godi do e tole po mi ni ko de do okuno na yi o budi si do ai ha e to me to ai ha to gan mi tole to me budi si natin o budi si po do won ina pe tole po do nuku pe me le po go di ke mi ni o de na ye ko le na ye o me tin do achele na yin do tin to gbezan ti san jijo o to me kure na jijo wa igba mi toto iro to pile po pile agun po agun si gidi po kan yan na po ma wa dodo po to yi tele po mi ni wo de bo so ko de lo kuno ni na mi jijo ho jijo ho pile pe pe a to pe je sete to akota yi won le po to me ko de ko de ko de we we do mi ni ko de na jijo o Jerusalem to pile pe pe da te kode na tijo ofia tite na ton oto me atite gbeta ya tite ne kode do jo ni hin akwa le wa podo to jesu in come o hon iko su le po ha won da pe o hon iko su do won da pe le po ye do to akota yi won ton le po me mi ni sin ala do po podo gbe po bo kode do o hon ne le po ni hun e pe do o hon iko su do won da pe le po ni hun ke to won da gbe to le po ti wa oni bonu do na ye ko de do popo epo ni won to oto ayiwon ton la epo me fide won dagbe tin do to klate me de la ti ye ma ti ona se won dagbe won la epo ni won to jesu in come ayi gba mi ton la ti pon jo mi o ti wa o ton dali fide pepe te fide pepe ko su de okuro na won yin me de mana pe ko na do hun o han mana do su o han won dagbe ton to to mi ton me no jesu in come mi ni ho de do po Money ma, Jira we meet on, he tinto a one way. Dike ni ya, one he le kwo fun, ni kwo apun na me, kwo apun na wwen dagbe to utu, dike ni ibo kwo apun, na ito utu, wwen dagbe ni do tinto people. Ndo yo meto a lo gona tasisye beto pepye ne le akpo jiwa we nan siyo ye akpo etan akwa etan jiwa we nan kuwi ba ema nan so kwa lo nan ye bato jesu yi kome ene wutu mene wude bodo kuno jiwa ya we nifon bo kento etan le akpo to a yon le akpo men ni kata kento kuno tan le akpo ni kbado Okuna ni gba eto si ya mi ton do po na kento won da gbe to le po ni gbado kento o biju o to le po ni gbigbado Jesu ja o si nkomo ewe mi o de te e do ayise do jiwe ye we to azonda ho wa na do di onu le po to ayi gba mi ton ti to le do mi ton to ayi won le po to me do ni che kankan de O me jiwa o tole ni do ni che. O to to jesu yi kome. Minna ki go le kpo ye. Ye yi le kpo. Talia yi le kpo. O kpe ti do le kpo. Kumwa le kpo. Na ko do to koto we men do. Mini biya. Ye nan na mi. Mi ko kambiya to ebe. Po do. Mi so yi se do. Ako na yi nan mi. Dona no we yin ko to eni yin to Jesu ni ko men mi ko si an ha mi ton do po a do nde pepe mi na blato ayi gba jipin bi blato ran me po do nde pepe mi na tun to ayi gba jipin tun to ran me do pon ayi gba mi ton dale do pon to ta mi ton dale ye do do pon me yi gba ji dale do pon to ayi han ton le pe dale o to o ran ton di keji jo onitin to yin ko Jesu ton me di keji jo onitin Dike, nuno kanu kanu niti. Dike, petole ni chaya to hieme. Dike, petole, kwa ni kume huna. Bo senwe, bo wawchulo towe, awa nuo to loton. Je, su, jau, si, yiko me, mi odete.

Ba okuna warukoduka na ahodu idomato ndokudo za na oto meto to kuna me otochi boda oto meto to kuna me do oto idomato me no meto to kuna me boda no che to kuna me mi dokudo za warukoduka do idomati ahodu me jiwe ni donawe na ndo gwalo na oto meto to kuna me ba okuna bodo debizo wa to mwe dagbe to eti to file po ndo to meti we me wa tewe na ite to ajro he azai mi to nukun do die do na jiwe ya we to to ti sa won esan osogbon ena di do nukan to ipe to so bodo oso ida bodo gbon jo mi o jiwe we to dale we na kan bo eto won jo mi o jiwe to dale idoma kredi o tode mi na so he to mi ton ko wa li ke ma se ni che dagbe ogbe to ni e mo ogbe to ni e mo ogbe to e mo Vichele, visunu vinyano a hodu, idoma tole fide kwekpe ate. Betole koto, dona moso sokmo. O tire tu ewe, na domo dona dokpulo. Lea wa, dona jiwa dona diwe mo. Ena diwe dotu e mo. To yiko jesto me. Fide kwekpe ate, boto kwe chese. Ndo nukun, na domo weto so. Kere di oto, nyon, nu dagbe nawe bodo nso to ni nawo oyo ti o je da ni wa o to mi to sinu kan na do ha we je medicanu ara so te medicanu no pe mo wa ina so yin to jesu sin come na me ni che dagbe di ke ma se ni che awon gba totan bodo ni che he apo ayi awanu gba oje ni dora we yen do awe ni ani yen do awe asipe loto yen do awe asipe loto aba asipa ojire oni to nawe minisian yin le mi na do to haji tole son ayi hon le po me

awoze gbeza to na Christi do dewe ya na mini do gwalo na we do go and do wendaga but to awule da na dewe to demen

0: the working God.
1: Asunjia uwa towe, jwewe asunjia uwa towe.
0: Sing and clap your hands.
1: Wasikete. Jwewe asunjia uwa towe, enyi.
0: Testimony this way, this way, this way. My left hand side, my left hand side. Praise the Lord, praise the Lord.
1: Pakuna, pakuna.
0: Next testimony, our medical doctors, please. Be around here,
1: confirm the bear. Ba okro na ya meto ni ko eton we Alice Audu eno na onya yi enyin mo ga opoku loko government to benu esin ayi mate asako awa ku we en nu e ho eto gleme son awe wa igodo e ma so gan si sorin naide e wa fi to so yi da betole do yi fine e ma tin do akwe se gba o so mo we azonja o jiwe o to do alo e ko tin fie e je kankan e so kan si sanrin ma tin do aloko nude pa okro na doto mi se son no e ta wa kuro na ni ko mi tan wa Dr. Solomon Edi asako awaku eni dotende eno be pra opon mo eso eno eso no ha ohun mi a wa nugo ma pe ohun dan na do sa won eso yo opon me ko do nu sin a wo eno ha wa do opon se koko dale o san e me e ko me aso han gbo san me pa kuro na asakwa wa koko yi mele poni do ebu medebo kono de to depo to agbara to black momo to agbara to black mo pa okro na mo jo mi ojo o tan dare ni ko mi tan we oyinbo peter eh wa jo to azan titan azan abi okwe atan dopri loko do we mi je hogbe mele po to tupo enyo edo nule po kodio edo to ponu edo mi yo dike mi ni yi na osin ma bi hogbe dike yi je lo mi ton do osin me na do de nule po se edo emi ma nyo edo yo edo emi ma nyo edo kuran tito nu edo panu loji edo mi sa lo taka e so wule lo aweto ejo na do do ho na so eto do ni chi kuran lo edo yi ma so kan si edo ai hai mi to to tai di do ai hai mi to na suno je ponu kadi nuku we atan yi wa gbe e si a lo eton to go bo e han o ji kun so to jija do ofine ehon wo esun so yi come and return let dey pon martin edo emi to fine edo ajiji me do le edo mi mo alode biye mi se son fine bo emi fleje ayigba edo ye ma donata kwa nu de majo ye to budi na do se po emi edo emi ni chete wa emi chete bo si sanrin bi oko me ye to pipon mi yo mepo a popo ye ein dakpe nando do to do okuna ko many quasi quedo pomara o cruna. Well, cruna. Nikke, many kodo ye, but jayak podo yepo. My age, Japonwab, kodo ye, jayak poipo. Intro kunu debo. Medivo, medivo. Pa jiwe ya we, meto e tin to pe. Wa si pe to ina okuro na ma okuro na ni ko itan we Mary onu onu etindo asako aloko e ma so kan si sanrin matin alogo ati itan ti gba opo tin na jiwa to zaime to de o me jiwa itan ton godo amo e mo ku won yi Boy, so can see Zonny Martin. I think she's on a minimum. Amma. Wow, Kruna. Wow, Kruna. Wow, Kruna. Keep going at you, yeah, we. Wow, Kruna. Wow, Kruna. Mammy, I'm meeting Sino Kuno. Hey, this sock we do. De wa iko etin do asako awa ku bo e ma so kan si zan ni se gba to zan me e ko ma zan igbo e ton yi pa okuro na wa lo to ina okuro na medebo kunu de to debo me Wow, Kruna. Wow, Kruna. Aya, ni ko eto wa Mary onu mo. Ai wa san adoka. Na do wa okuri heto. Edo. Yi zon kwa de gre men to aliho. Bi bode ti. Susu e to aliho lo ti. Wa ena dasa. Ana. Bita lo ton. Mele koto yi dakwe. Wena je etan ti. Ana lo ba. Atin ne edo basi ana lo. E mwen. Bo li le. Bo. Afo etan. Edo okulo yin kwikba. Bo e man so kan se a foye tan da ka e kwen zin ta e di zanun de kaka bo e do e tan jek bono okuno kwa lene wene wapi bo e to a hidi podo a tin lok po bo to a kwa do bo da vivi we na o de to yi to a lono e wakpa ye kodo nde tan okpo lo san lo e tan men wa edo tenpon na do yi opo lo e mo ku won ta pa sa e to ko se ka se san ni din bi e to kiko le po na han okro na pa okro na de ke ni ti san ni na mi ni mo pa okro na oku e ko gba le po ko kan do po to fi to san e me okunun debo Pa kru na. Kwe na eko tindo asidan he. Oku wetan kogba. Tikba to zan eme ema zan hekbo yi. Pa kru na. Na ene. Ema yi asidan pon. Tikba analo. Uwe e ba. Bo kwe wetan ekba. Yeze. Na ete to ema to kan. Wa dola igba kakabo edo wa pe bo jewelry ko kwe to do ten to meto zaime pa okro na okunu de to debo pa okro na Amen. Bon jamais Dieu est en dali. Ni quoi est en wè alali. Et tindo asakwa wakou. Eh ma so gansi zole. Matin. Atin eh to alonne. Chikwa kwa jamais Dieu dali to zay men to de. Oton metan to kuna men dali. Kou wala Dieu est en do alayko. Bo eh so gansi zole. Matin. Okpouine. Ironi si zole. Niche, niche, niche. Kwa si kwa tu e dokpa. Kwa si kwa tu e na okrona. Niche. Ama, asakwa wakuto yi to zaime. Kwa okrona. Kwa okrona. Ama, yi nyoye. Kredi, me e tindo. Kato vatkura. Accidento ko ya we wa igodo boy ma so kan ti san se gba to san me di o ko rin azan gbo na pa okro na azan egbo to bi blood we pon to blood we pon bo ton ti egbo nu po kunu to epo nu eju o we ko wa na we ayi igura to san me mlo wa po do kunu to epo kunu de to de bo hallelujah

awa nungba o mayan metan maria o ma fosan otobi apa otupo local government e to kunude e wa pito zan ime e ma so kan si zan ina ide da yi sigba wele ponu e ina kwa lo ne sigba o de me jiwa ito to zan ime wono jiwa ito dola fo ito ko wo e wa to zan li zi kredi oko na me tole sin oko e ma so kan si zan da yi sigba e so kan si zan li to din vie eto wezu ha eto wezu ha eto wezu ha wa o klona e ma indo eto zan li zin pon ti gba eto wezu do o zan he me ana ha wezu wa o klona maria o mako ye ko han zan po ne san okudu isisi me e ma zan gbo eto eto zan me awanu kono de to debo pa Jesu so Nigeria ko to mi ko mo pe tole pa so ja opo da da eni nunde bo blame mi to pa Nigeria da Nigeria da mama so igbo ti to ai gba teji ene wutu ere mi tin do to kra to ani mi tan ko bo e ma gan na te nanu kun o we a o sigba o so iwayi we okruno wa azonja o da honemi ele mi ma azonja o da pa sai mi tango to so alihi die ma so gan no te do e popo le po eyi ele mi jo na de kunu to so yi do igbe e do pa sa ma sa pa sai mi tango to Nigeria ko to e to ki ko mi e so mo ndo viyan no eto to kunu de to zaime edemi to pe na Jesu podo na nu eko wa na mi e ndo nu de ma wa lo to e kwasi pe eko yi yeko he azon gbo na san okudu ikudu ime na okwe a wa igodo e ma san gbo to zaime okudu okwe awo eyi to we lo suko yi belede we pon wa bo wa de kunu to bo pon me ya ko hen wa le de gbe na e do ni fon do na e do ni hunu pon e do na e do ni senu o kunu de to de bo pa o kuro na ni se endo ase nu in dagbede kwasi pe endo ase nu in dagbe bo dankwa haleluya ton bo kwasi pe ni se ni ko eto we ene john eko tido o khudu ina ko ya ton ti gba ko ina wa bi okuna do lo eko pa san ja opo ede ma ko da mlo do so dire me gbon wa yi eyin a o fi esa na ti gba to pe kru na ko won le blebo pa kru na e ko do ya ji san o ku dri he me na o pe atan wa ikodo e so ma san e gbo to zai me ni se ku dri to fi to zai me to kra wa na we nde pepede ati do eh into krato apata de ko yen azon gbo na we kunu de to de bo ba kru na Alléluia. Nous courons et écoutons
ehun pa okroda nike ni note ni ma eko iblo ni ko iton wa sister jenebo oteme etindo oha to nukun etanji e so yin no esin awo na na do ya no ti gba kon jomi o jiwa o tan dani to de o me jiwa o tan ko to to zai me nukun etan ehun kere di okun no etan e so gan mo nu hon jale wo jo wa me na tan kon edo beto le gwa lo ne bo he wa fi e ma wa fi podo nukun mi mo po sigba e ma mo nu pe to le he a lo ne wa fi te bi e so ka mo nu e ma jo do me de ni he a lo ne mi ba me so ka ye a lo vi to le do ten pon Hallelujah. Nise. Ndo, nude ma wa lotwe, kwa si kwetwe, kwa si kwetwe, kwa si kwetwe, kwa si kwetwe. Ozae me, nukun eko tonle, to numa, to ilosu ko iteme to pine. Dene bota me kodo yaji, san doten, o hanto nukunji tona ukwe atan, mawe, eno chanten do eba, e manso gaman nu, na, nu eko chon nukun etanji, eno bekpa, nu mamon etanji, bato zan eme, nu mi mon etan koi hien gado teme, kwa oklonan, mende bo, ba oklo na agon. Hello, kunu mi tan wa. Ni ko mi tan wa. Tony miracle. Won jo mi jo tan dale. E de mi mo won le gan. Edo ko ru ko wa igodo e mi tin do alin pe me. E ma ga sin ayi na o je ti den ka bi no te na o je ti den ti gba. We na me jo wi tan to de ho to sai me. E de mi mo bi fe de tin to mi ta idos. Janu de di de se to de lo koto. Bibelo eyi kaka ti je ti bi ni bi mi so kan pa okro na vive de ma so tin ba yi hin atan po na we yi do dupe na o ko ko wa igodo eto ali pe me sin ya du to zan me okro na hin atan po na ni merebo merebo Ba oklo na. Ba oklo na. Eyan mi tan sin yin ko we eno bi ohihi. E wa fi san ape gede otupo. E do kunu de dogbon. Tun do te avi e yefin. Na azan ton wa ikoto. O de o de. Wa e to ko san gbono mi ko wa fi sigba. Ye dan awuso ya agun tan pon dare tan so to de ko divie. O vi lowo e ko tun do te mana ko de. Mana nunde pepe ofilo e ma so kan wa fi dibie sigba ona etan to fi boyi ko mehun na na do de kunu mo dali etan pa kuro na obito e ko bule ye tun erote okunu debo O vitu e ko wule to to kani mo gbe ngbon me yan kan le dari e mo tun do te to zai me pa okro na Maria Abinya
Maokluna. Pa Clona Pa Jesu eti to pe Yes. Question time. Are you good? DBA is a common no. Maria, Abi, go to Yaji, son. Crocoma, anyway, no kun, siazon, eh, no hair. I will play wana, no kun, DBA. E ma so gan mo nu ti bi e na ko ti atan e ko hen nu kun etan bu na ite to e ma so gan mo nu se gba to zan me e ko nu kun etan ko hun pa kuro na be me so gan ten pon to zan me boye to nu mo Hello. We were. Melek Polindo. We. I'm an answer man. We you ba. Niche. Mena yi. A we do go. Susu we. Kweti do fine. Okunu. Dido nu kanto so. Ba okunu na. Let me run home and do Nico Kuna Tonko. That's only boy, it on that hot to present me to me. So when they talk with it on, and let me tindo, we better to. I can't wait me to, we name it to talk with, but ye blame me pon. Credit, no, ye don't me, either do quoto, I hide Tonko, don't let it into to cla. More oh, whom I to see, I saw you point on me. More. Mowe ye ne Niko nukon koton shikwa to fina emi be Le ye to nukunkwe mi kodo shikwa ema wazan Nwe to dijo to abuja to April shikwa kwe nemi wafi edemi fo Amasinde eko nemi to don Ewe mi edemi yi Eri hospital to tupo Mowe ye pasi nule po to tekmo iton men Edo kwe koto e Nulekpo, edo nulekpo, yin da kwe. I have it on yin, nule so kwe, nule ma ti, akodwe mi ko. Do kwe ho, kwe kbo ton wa, ndo yon, mwa jom yo jiwa ton da, ovi jiwa ton wa yin, wene na, yin, tukla, kwe kbo me ton wa, dike ma yi o de, ho kwe, le mi to de ho, gigona jiwa ya we. Do jiwa we, hen kuli, yin jiti ke he wa, na kigo jiwa ya we ton, ekbe, wene mi wa, Okuli kweja ye ton. Lengba oto yoro. Yido mede yi. Bo yi ti. Yido kwe nukmo ede. Yido nude ma ti anko. Edo me yise. Sanfi yore nukmo e maso kankpo. Kanji kredi de yi do. E maso kankpo. Shikba tin vye to. To deko to e maso kankpo. Kanji. Edo me tin do. Edo me maso. Yido me ton yi to jesu yi kome. Godwin, Echo the Yaji song.
Kweho amen. So a con weton to a con etonu. I had to my tin to canu canu ba. But ema shot to big bo credit echedo more ema so gown more oh hum. Eh somewhere so you point on me e back black big boy ton son son aton more echo to yaji chigbato zai me jew echo and tong bonnet pa kruna. Niko dada ho in elekpo yena lita yi. Niko dada ho e doto do yena elekpo yena lita yi to penante me do zaime. O kunu ekmo godo to zaime. Na o zaime o kunu ekmo godo die. E ekpo le dike minize o kunu etan. Hana nukon. Hey, you wa fina mini mo ye. Ebe bi basha si da to 2015. Edo krigo no he. Edo emi no mo a ufie sa to fina. We na mi si an to fina emi mo a ufie sa lo pa o. Ti gba pari pari we na o de to yi emi pa ye ton do. Vive lo to yi. Bo yi afoko ku emi ton don da ri kan. Edo emi do ho podo pa se emi ton po. Edo azon igbo ene ko yi ten. Ele mi wa fina do de kuno na gigo jiwe o ton ni se kwasi pe na Jesu pa okro na agent bi koli ko to yaji san okudu me na ite to e ba si accident o ko iwiro po wa igo do se gba to san e me jiwe ko hin asan po na pa okro na pa okro na okunrin ni le po hin atindo kabi towe towe la su to fine o so eyin o zan depo o so to kan ton me gweja yi mi na si ayin to pito kan ne dame to afonu to so e te wa yin o so sinsin alopa te mi na tin to fi to so sinsin segbe hala ayi won le po ton we be di pala bi si si se jo kere we to so si sin alopa te we si sin na agun le po pe to le po ni do si sin na agun le po to fi to so to kan ti an we dame a ko si ayin na to na to me awa nugbawo okuna ni to na we to za me mi ni fon bo sin okuna le mi na ko de magodo pon do anatin to pito so to kan chia we da me na mi o hando poge bo mi na ko de bradido